0: emi na gbiyanju e ni gbogbo le nibi te ba ti ni anfani ati gbo mi ko to di pa mo bo ni church isimeji na la ni laaro yi iko waye ni agbare ni to ni aye atorun ni ago meje bayi anbe ba nbo emi ni nkan mewa ti ma ka sinu omi omi number 6 awon ti tin tele trend wa su yi yo ye won kan le to ba wa se pe first time to gbo mi re kan mu bottle water kan bo ba ni opportunity bo ba de church wa ri bottle water yo kan now kin lan so oluwa lohun so mi yen di omi yanu igba to ba pe 10 ada owo omi 10 yen omi nu bottle yen nikan la fi we o le bi bottle nu le re bu ati n so lati ejo yi ni bo le tin gbon mi gbogbo eyan mo lohun e je kin so bayi wi pe ninu we number chapter 23 e won ti bibeli so ni verse 19 number 23 verse 19 oni olorun ki se niyan ti o fi seke be ni ki se omi niyan ti o fi ronu pi wada ama wi ki o ma se bi tabi ama soro ki o ma muse emi mo wa so e lo on ti olorun re nikan le se mo ti so risi bi merin mo wa ni olorun re nikan soso lo le mu eri to daju jade odu e ni testimony e wa gbogbo testimony to ba wa latodo elomi latodo olorun mi latodo agbara mi yato si christi counterfeit ni o si nse bebe enu aye awon eyan 24/7 lawon eyan mu testimony every blessed time eyin wo le nilo testimony on fe iyanu ti wonu o fi le so eri ni waju awon omo olorun imi o tun sele laaro yi so lai ni waste akoko mi o gbe oro mi o ti waasu mo kan ka jade na ni e je won ti bibeli so ni psalm 119 e won to so ni verse 138 psalm 119 verse 138 oni iwo pase ri re li ododo ati otito gidigidi iwo ti pase eri yen ododo ni an gbogbo eri to lo nba mu jade to ba se latojo christi lo ti gba o di dede sa o di dede ma ko je otito ninu we revelation chapter 19 verse 10 only the testimony of Jesus eri jesus is the spirit of prophecy ti awon eyan ba so eri tan mo wa mo so aso tele le omi te gbe lowo yen ma mu ma so tele si ma gbadua si ma si ka bibeli si on lo fi so di omi iyanu ati nse bo ni nsin oni lo pe number 6 days bo ki n to lo e si omi yen le bo ba wa ni bi radio re e je ki a tun gba awon testimony sinu e lai ni waste akoko engineer e pe mama yi na ko si de e ti e ja bere lati bi bayi
1: baba ni baba mi emi na ti le ri o emi na ti le lati eko ni ko odu odungun yan Mrs. Odubanjo e ba nbe ri ni o so oni baba oko mi to wa ni loyinbo ti mo si ni ti e bere ri tori o ti pe ta ti rira pelu ta ti rira sin ki soro 10 years 15 years ta ti rira so ni jo e na ni lase mo ko pe a se ko dele wa a de ti pare e bi ko jo bi pe a se won ta le mo wa lori ta fi ko wa ta sa manage mora wa sa so ma ta wa de ta ti se so won a pe pe mo fe ko shop si waju ile pe kere nkomaka tori ibi ti mo ti ntaja ketu ni mo ti ntaja ketu ni mo ti ntaja ni Jakunde won de ti wo amọ joba ti wo so won wa ni ka ma tunra ni millions of naira so mo wo pin se ti ma fi ra se to ko mi de ko le pe kin ku ku ko shop si waju le mo ba pe baba oko mi pe bye bye bye bye bye bye ah baba oko mi 3 million lo send si mi o 3 million lo send to me kin ki se shop o mo ti ko shop ni gidi bayi kin se finishing e lo ku kin de bere si neta ja ah baba mi se o owo yin le fi gbore yin o lagbara olorun eyin ati mama ah e ni shop o ah se o baba mi se o e se o mo dupe o e se

0: eyi ayan fe njo je mo pe bi enikan ba ti su eri eri jesu o ni emi so tele lodu awa wuli gbogbo yin te fe owo gbe omi yen si waju bayi a se ju be lo ninu service loni awon yo so eri a si mo fi emi so tele so tele bayi loluwa wi mo duro ninu majemu anu mo so tele si aye re pe ibi to fokan si fun owo ibi to fokan si fun aluyo loruko baba to ma ti temi mimo ko jade fun wo nbe in the name of Jesus Christ mi fe waste akoko nkan kunle next
1: e kaaro papa mi emi omo ijo yin lori afefe lati ilu Eko mo dupe lowo Olorun Olorun ojiji ti o fi mi sile ti o je koju ti mi to mu mi kuro ninu idoti ninu ekan ti mo wa Olorun to wa so yeye mi di ayeye mo gbe yin ga o daddy eyin le gbadura fun pe ka lo ri owo daddy mo ri owo mo ri owo mo ri owo ni last 2 weeks mo ri owo ni last week mo de tun owo ni week yi daddy business e pe mi mo bo se nse mi mo won wa fi business yen lo mi o mo de ti se business yen o mo de ri owo nbe o daddy mo ri owo nbe o daddy mo dupe lowo Olorun mo dupe tolorun toju adura ti mi o nibi ti mi irokan re si nibi ti mi irokan owo si owo ma jade fun mi o daddy mo dupe lowo Olorun mo dupe lowo eyin baba mi o lagbara Olorun daddy ise ranse te nse yen ni fi yawo se o e ni fomo se o lagbara Olorun thank you

0: gbogbo eyan omo Olorun bi Olorun se ri niyan njo je mo pe ile re ti enu jade bayi lo Oluwa wi gbogbo eyin te n gba Olorun gbo fun ile gbogbo eyin te n gba Olorun gbo fun owo bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye gba ti ena gba ti ena gba ti ena gba ti ena in the name of Jesus Christ e wa gbo nkan ti mo fe so yi gbogbo eyin omo Olorun omi yin yo de church loni nkan mewa ni won ni kin ka sinu omi yen ko ju be lo e to gbe ile oni omi number 6 ani ti 6 tu mo se yin na mo oni lu eniyan Olorun nikan lo le fun oni testimony e to wa daju lati wo rodu ni e ti wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen isin meji ni o mu itusile ran dani our service today has something to do with deliverance hour only nkan se pelu wakati itusile lati iwo odun ni e ti wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen lati ojo monday lo lati mo lu anointing oil gbogbo eyin ti mo fun ni anointing oil ni osodi lana e mo boda gbogbo eyin te gba jesu ni osodi lana e mura oni sise igbala re pelu eru work out your salvation with fear and trembling odo jesu nikan ni yanu wa inu enikan soso ni itusile ati ayo wa eje wa se bayi isin alakoko yen ago meje gbogbo awon omo olon lati omo odun meta la si ogbon odun isin elekeje o bere lati ogbon odun lesoke titi lo iba se 150 ni o itusile pelu kini pelu agbara nla omi yen ni won ni kin kan kan si eje mo babo bibeli so wipe the testimony of Jesus is the spirit of the prophecy eri jesu te ngbo yi oni emi so tele nbe lara mi laro yi e won ti mama yi na so engineer
1: mo dupe lowo Olorun comfort life mo dupe oruko mi ni joy lati Eko mo je omo ijo yin lori afefe mo join ni 2026 ye mo dupe ni to fi pe mo ma ri program yin lori Facebook guess one day eleketa ti ojo keta ti mo ma listen si program yin ni 5 o'clock mo wa gbo pe eni e omobirin kan wa pe ojo ko so ni beg pe Olorun so pe won ti gba ayo lowo e pe ohun da ayo yen pada pe se wa ri enikan to wole e wa bere pe Olorun kini ile kan wa so pe won ti gba ayo lowo e time now so mo dupe lowo Olorun nitori pe mo ti pade a lot of challenges ani mo pade awon pastor kan to yin o je pastor awon white candidate to ni e pe mo lo ko fun to ba mi se ise okun to mo mi lo si eti odo kan se iwe odo fun mi pade do dide pastor yen tun lo fe fe mi igba to mo lo church mo gba to wa threat ni pun o fe fe mi polo ni ko o fe mi to de ti niyawo ibe ni mo ti sa kuro ni church yen won fun mi ni ise won gba ise yen lowo mi mo sa ke mi ni bi ise won wa pe mi wa si church pe tori pe mo kuro ni church won lo je kan gba ise ni owo mi pe ti ma fe gba ise ni pada pe mo godo pada si church won gbogbo kan ti mo se si church tele ti da pada mo de notice pe ara mo ni mi mo wa ninu inira mo wa ninu ide o mo da be ni pe won di mi ma kan ji bayi mi o ni keta ara be pe mo wa ninu ide so pe mo dupe pe last night mo tin follow program yin back to back o mo de se fun mi gbogbo inira yin mo wa wo ni enu last week pe mo wa o mo ma ni ara mo ma ni mi tele mi o mo ni inira mo mo dupe lowo Olorun ti mo ti send mi testimony ni mo dupe pe Olorun se yanu ti opo emi le ile ye ba mi pe testimony ni mo dupe o dadi e se o ise yo se yin o ni boko
2: emi o je foko na talo mi ro ori wa elepe
3: Edo baba mi e ku se Oluwa o ma appreciate yin o ori community mi like yeah yi bi February ni mama ti won ta jalegbe mi ni won introduce odo no introduce church yin si mi pe ki ma wa mo de dupe pe lati gba ti mo tin wa because kin to ma lo yin